0: Oh, girl, we need to run this back.
1: Our kiwaha rhymes with ngaki ngaki kōrero.
2: Ngaki ngaki māra.
1: Ngaki ngaki māra, ngaki ngaki kōrero. Ai ni pea ka ngaki ngaki whakaaro i tēnei rā?
3: Ā, kuira.
1: Ā, koina te whakamahinga o te kupu ngaki ngaki ne?
3: Ai.
1: He whakaaro anō?
3: Wā, no te taia o te māra, te rā kupu. E nenui nā kupu a tātou ka whakamahia ki Horopaki ke engari no te māra?
1: Ai, ai.
3: Te tei kupu i tupu ake ai au, ki roto ko te mori mori.
1: Ai, ia.
3: He te tonu te kōreo taku whaia i te rā kupu mori mori. So you can mori mori the ngā hua whenua, i roto i te māra, te kāri, te mahinga rāne.
1: Te mahinga.
3: Ah. Mahinga. And it's to, I don't know if coddle is the right word, or sort of āhuarite ki te nurture.
1: Nurture, ne?
2: Ah,
3: yeah.
2: Okay.
3: And then ka tae koe te rā kupu te tiki ake me te whakaingoa. Ka whakaingoa tawa kupu ne, make it into a, what you call it, normalized, pēnei te mori moringa.
1: Ah, ka pai.
3: He mori moringa ia nāku.
1: Ai, ai.
3: Ei. Pa tēnei, ko te ngaki ngaki, well, koeira, ko te ngaki ngaki māra, wai mahi ana koe roto i te māra, e ne, te ngaki ngaki kōrero, well, where you're gonna harvest your...
2: okay.
3: Yeah.
1: Kuna te, ko te mahi ngaki.
3: He hauhake te hauhake.
1: Ai, ai.
3: He ngaki ngaki te ngaki.
1: Ai, ai. Kuna te mahi a te kō e wero wero ana i te ori.
3: Yeah, and I think ko te timo ano hoki.
1: Oh, timo?
3: Ai, ko te timo, koe rana mea a ngā mātua tūpuna ki roto i te māra. E ai ki taku mōhio. So koe rā tērā, te ngaki ngaki.
2: Okay.
1: Ngaki ngaki kōrero.
3: Yeah, kai te ngaki ngaki kōrero tērā.
4: Tainui Live. Time for a throwback.